munshariha sadri di aji ubbiku ak den ba nga ne xol hatta nasala banam wacce fi gabon ci gabon neena noné dal lama yalla dimbalé ci ñewantém ak yermandém ba and ak den bu yaatu xol bu yaatu bana wacce gabon xala neena mom señ bi wa makastuma sax fiha ci gabon muddatan ab dir ghayra tawilatin bagdu aji yag tuma kharajtu top ma genn min hatu ke ci mom ila jashirat dem ci ab dun okhra benen wa ma kastute ma sax fiha ca mom khamsa sinina juromi at wa khalatem wax ne wa fi hadhihi sinina ci jile at al khamsi yadi jurom shirtu la mujje misla samsi dikam jant bi te yaani dafa jublu rif rifata maqamin ci yekati kuk maqama wa intishara sitin ak tasarok daraja wa nafain ak njariñ neena nak ci juroomi at yoyu lama yalla def melne ab jant mo melne jant bi ci yeketi ku daraja ak tasarok njariñ sama daraja ag fu ne sama njariñ tas ba ag fu ne wa dhakara bu tud ne andho naka mom allah fa talifna fi hadhihi al muddati ci bile dir tawalif ay talif lam yusbaq yoy musifute jitu ila misliha jëm ci seenum kem husnan ci ak rafet wa kasrat nafin ak ci bari njariñ fillahi ci yalla wa fi rasulihi ak ci yonentem ba wa fi dinihi ak ci dinem ji al islami te moy islam sadaq deggal na mom serign bi wallahi watna ko ci yalla serign bi ne ci dir bobu la talifi talif yu bare bare yo xamne mom yu no mel yalla ma suko may kenn mu def ko du ci nañ rafeté talif ye nañu rafeté ak nañu bare njariñ te lepp gennul yalla ak yonenté bi ak diné l'islam rek ina lolu yalla ma suko may kenn hadihi aljashiratu bila dun nak ye mom jashiratu mayomba moy dunub mayomba bi dalili khawlihi ci tektal waxam ja ne mom serign bi wa fi sahili bahri tilka aljashirati ci tafasuk geejuk bobali dun waqaftu la taxaw murtajlan mbir moy aji jori moy jek jek wax te nas luwo tewlu wo ba xam setantalo mukhatiban mbir moy aji waqante ak lil bahri ñal geejga señ bi talif dane dun bi mu wax ne yag na fa juromi at ta am fa lam fam ina moy dunu mayomba ndax neena señ bi ci bopam mo wax ne bam taxawé ci tefasu geej goge doon waqante ak geej gi ni ngay bëgg degg na ko ishat sérel li ñal ma bi ko ni ci sama nek xam da man di jaamu ko nga xamne yaghfiru dana jéggalé azamba bakkar ba wa ko ni ak sama nek khadimal mustafa di liggéey ka tup yonante bi bahra ma yomba yow geejuk ma yomba da ay mahnam ya bahra ma yomba ene da waqante geej gi ne ko nang ma sérel ni man day jaamu bi yalla dong lay doon ci liggéey ka tu yonante bi bolé ci wayé duma genn yar yi yar melo yi mom moy sama melo bu faw di jaamu bi yalla di liggéey ka tu yonante bi té lol na mako sérel yow geejuk ma yomba ge wa shatta nga sérel li ñeel ma bi andi ci nak man la udahinu duma noyalante ak mushrikan ben yefer khalilan mbir moy kharit habiban tay ab soppé li le si ñeel yalla mi nga xamné karama teral na al jamba walla ga nak ma sérel ne man day ab yefer mën ta fexé ba ma noyalante ak mom nangul ko dara ci lu yalla gëremut al mudahanatu moy wayef diine bay top nit lu neexul yalla moy safanu al mudaratu bu ci sarté maté dess nako sop té moy jëflenté koka ci li tax seen digënté déggo té la nga jëflenté ak mom nakariwul yalla su boba boko défé da nga sam téggin ci yalla sam téggin ci koké geejum mayomba sérel mané may jaamu yalla bi nga xamné duma fekk ab yefur muk ci la ko neex ci genn wet ma nek nak di xaritu yalla di ab soppe muy ko xamne faw day yekati sama wet di yekati sa lepp te ken munuma daniel ila an qala jëm ci bam waxne aya bahru yow geegi wahid wetalal yalla la tusallis bul ko ñettel muk fa rabbuna sun borom taala kawena

0: عن التثليث وليس النتيل.
1: أكرم كاوتي فوتير دنغا بيهي جموم ربان كي أبور
0: سن توبا دانا جيجي لياغ ياغ توبا بيهيغا خامنة داني جاب يتي يالا ووتاني ساحتي نوني تيقالي يتي يالا يواي موم لي أبشيان باس باس موم موي جاب يتي يالا مو خام داني جاب حيسا مو يالا يايا مو يالا ak li ñu tudde ruhul qudsi xel mu sel mi mba bok neneen waye pass passu ñettel yalla mom moy seen bir señ bi ne geeg lu yag yag yow bu le tuba bi yobale ci seen pass pass bu bon bobu le fakun nekkal sabdu tirabin ci boromuk bac baji mus bi dan birim ngay aji fur min makhafat ngir ragal min allah ci yalla wa shatta nga serene andi naka man habduhu may jaamum ba sabban birim ma di ab soppem del dusu di baj baji te ragal yalla dong tax tayit nga serel ma man ni ab jaamum la bo xamni ma ngi nek fi diko jaamu di soppem itam wa dhakara tuduna anho naka mom bahda khurujihi ci gannaaw gennum ga min tilkal jasirati ci bobale dun allati ba nga xamni allah fa talifna fiha ca mom tilkat tawalifa yoyele talif dakhala tabina fi jasiratin ci abdul ukhra benen bi tahabin andak ciona wa makasata musakh fiha ca mom salasa sinina yetti at illa qalilan ndare lu new mushtakhilan bir mumi aji soxla wo bi khidmati rasulillahi ci legel yonent yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suñ bi ne bam genné ca fofé ca mayomba demat na ci benen dun bo xamné ciona bu reey reey reey neena mom la fa duggé mom la fa nekké won té amna fa yetti at xana yetti at yu manki toti waye lepp rek néna mangi ci lamu fa yobbu won rek té moy leggeel yonenté bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
1: té bi naru gannaar ba talifun tuddé ko rihlatu shaykhina a shaykh ahmad bamba té tuddu muhammad mom la naar bobu tuddu mom da wax né juromi at yi ci ñu wax lambale na la ko nekkon bam ci joge lañ ko yobbu mayomba bu am fa ñaar yat mu wax ne mayomba la bayiko ñipp ci dakar mom non la ko ande
0: wa dhakara mu tuddu ne an shaban nak aw xambaani minhum ci ñom ataani dikalon nama fi maktabi ci bëreb bi may tok di bind
1: wa bi yadihi ta nek na ci loxom sayfun jazi islitun ci aji nur ca lañ ko door islit bi ne sayfun islit moy madin fi daribati moy loko door da koy dag ba dug ci bir li bir xos ci bir
0: yu daw wiru ho dana ko wandel hala rasi ci sama bop wa yaqul tam wax li ñel ma dama anta yow fulanun yaay diw bismi jaaji sama tur faqultu mané ko na xam waaw فقال منما انذر واتنديكول مني سي مان فان جدينك سما مام كانو نيكون قطالنت ابريا كون موي جبراي كات لي اولياء نيل والو فانا من ابنه ما دوم بوكور فاو ما اتو سنج بي نيما جونجو اليه جيم سي موم بالقلم سي قليمغا وانتهرته تي ما گدوكو كاني دانك من استو ماغي سونغو عليه سي موم يعلم قمل بانك سي نكا يو لست دير يو bi jaddika ngay sama mu gorma al qattali madib rayakon wa ana man lastu de man kaman me melni nga xamne kanu nekon na jaddu ko samam yaqtuluhum di len ray fa uraidat ke loxalef wa tañu loxal rek fara isuho ay palangam palangam moy bire bi nga xamne bu nit ki wala bu jëm ci tete moy nit muy lenen bire bi yengutuy lox moy ay palanga wan hazama te mu daw ngi wax ci wolof te mu mab way moy te mu daw rek amam al qalami ci kanam khalima ga señ bi ne amna ben waxambaani bo xam dama fekk fa togon di bind mu yore jeesu ji melxati ju ñawa ñaw diko wëndel ci sa bop nama ya ahmadu bamba ne mu ne ko waaw ne mu ne ma moytuma sama mam day raykatu waliyu le won sama mam day da nekkan raykatu ay waliyu te man may domam señ bi ne ma junjuko khalima gi nga xamni mom la doon bindé gëdd ko bu melni ku koy bëgg songu ne ko xamal ne do samaam jojé daaray wali yoyé man mi bokuma ak wali yoyé nga xamni ñom la samaam daan ray ba ko waxé nak néna dafa tiit di lox ba nga xamni dal dafa jek jek ne peccet daw wa dhakara mu tuddit ne an amiran naka ak kilifa minhum ci ñom amir dañ koy firé bour rek waye moy administrateur ci ñom administrateur nafa la waccion na bijay shi ak xarem ba fil jasirati ci dun ba alati ba nga xamni huwa mom señ bi fiha nek na ca baxda an kana ci ganna bo nekké annasu nit ña yataraqabuna di sentu nuzulahu ak waccam fashtahlo ñu soxla wo bi tanqiyati turuhi ci setal yon ya wa nasbil alwiyati ak samp darapoya ayyaman ay fan falamma nasala bam wacce bada ajekine bi ci man wa saalate mu lach han yi walisma fa dulate tektalef ko hala bayti ci sama nek fa dakhalate mutabbi hala ci man wa sallamate mu nuyo wa dhakarat te mu tuddu ismi sama tur bi ta'zimi ci magal andaku magal wa maddate mu talal ile jeme ci man yadaho loxom li yusafihani ngir mu safu hante ak man fa madatu ma talal yedi sama loxom ayit fa iza ana amt lumay man bi khitabin mangi nek ci waxante wo xamne ka andaho danaka mom sahiqatun aw manula manam doju dandula min sama bayiko ci asaman nama ya ayyuhal ladhina yen ñi nga xamne amanu gam ngeen innamal mushrikuna naka yefari najasun sobe lañu manam way bon bir lañu way bon bir lañu fa khushiya te muref ala haqli ci sama xel bu ne khushiya ala haqli rek moy mu melni ku xam señ bi ne da am ben yoon bo xamne da am kilifa gu fay bëgg ñew ci seen kilifa yoyu le ñi diko wajal nak nga xamne ay fan yi fan dal ñi ngi buuba ka samp drapeau yi rek ñena bam ñewé nak dafa dal jawal ci man mané man la bëgg jëk nuyu naka ma aksi dal di may nuyu jaaj sama tur and ko magal lol talal ma loxom nak bëgg safu hante ak man mayit ma talal ko sa loxo waye neena naka ma talal sa loxo rek sunu borom waxante ak man waxante wo xam dal nam amé doole da melne dëndu gu daanu ci sama kaw neema ah yeen yi gëm yalla yéfer yoyu day sobé lañu dañu bon bir sobé lañu neena dama dal di melni ko xam fi sa sa xamatuma fuma nek fa sarftu mawlbati yadahu lahum safan ak walbati hanifan buy aji tar hatta tadda bamu yengutu ay taharaka yengutuna wa tabaakhadat musori minni ci man qalilan tuti fa waqafa mutakhaw tawilan jir bu yag ka annahu danaka mom yatafakkaru day khalat wa yanzuru tamuy khol fi amri ci sama mbir te kullu zalika lepp lolu rek wa ana man ak tubu ma ngi binda señ bi ne dama jek jek xecc sama lox xecc gu metti metti nga xamni mom ci bopum sax da terteri ba top ma bu baakha bax mu ne ret fofé nak ci xalaat ba xam da li lu ko waral neena man nak fofu fekk na bobu delu na ci mind ma don mind wa ba'da sa'atin gana aw waxtu daha wona tarjumana ho interpretam ba wa takallama tem wax ma ho and ak mom tawilan lu yag fa ja'ani ta dikal ma at tarjumanu interpret ba wa qala mu wax li ñal ma dama yusallimu dana nuyu xalé ci yow al amiru kilifa gi wa yaqul tam wax la ka ñel la ni la tajit bul daj men mer xalu yi ci mom fa indi hon ak mom laysa mimman du waajo xamne yubbu khidhuka dalay bañ wala mimman te du ko xamne azhajaka khatal na la wa gharrabaka te mu tumrankel la han awtanika walis say rew bal li fi nek wo mom lawistata donte manon al ana legi la raddaka mu delo la wa inma atana naka sonina moy naka yitte wona bi ka ci yow wa bada ate mu jekki bi ka ci yow qabla nusul yi ci ñeek ak waccam li and fulan ngir naka diw min ikhwani ka ci say mbok al general yi na ñadi wa senegal min qasati ahbabi dem bok ci way jago yi samay soppe shawqani sopplo na ma ileka jëm ci yow wa talabati musaku minni ci man an usallima munuyu halika ci yow anhu wutuko ndax fa innaka naka yow min ahabbin nasi yaangi bok ci gën ja soppi nit ñi ilee jëm ci mom fali zalika ngir lolou ataytu ko dikal nala muhibban bir may aji sop rek nde la khayru du lenen señ bi ne nak waji da wo interpretam manam kikoy tek li wax ji wax ak mom lu yag gana ba nak interpret bobé ñew ne ma kilifa gi neena mi ngi lay nuyu ci la wax ne la bul ko méré bul ko jappal dara ndax mom bañu la bokul ci ñi fexé ba nga genn su ko mënon sax dalay delo legi legi bo gisé nak bimu ñëwé mu jubal ci yow ñëk la nuyu da am rek kenn ci xaritam ci wa Sénégal ko xamné da ko wax lu tax mu sopp la té ko koy da sakku won ci mom bu ñëwé rek mu nuyul la ko manam mu jot la ak nuyu mom ko ké motax bima ñëwé rek ciofel moma andi ci yow ak lolé ma ko ké waxan rek waye du lenen waxala wax a cheikh serigne bi li tarjumani ñeel interpréter ba e ko xul waxal la ho ñeel ko e ko ma faal tu defuma zalika lolé zannan ngir jortu bi ka ci yow bukhdan genn bañeel fa dhahaba mu dem wala mu yuzhir ta feñlu taghayuran genn soppiku señ bi ne ma interpréter bi bo démé ne ko may de lima def defuma ko ngir defé ne dama bañ manam ñaaw jortu ci mom defé ne da bok ci ñima bañ bañ may sonal day taxut ma def lima def kilifa ga bam demé taxul nak mu feñal genn soppi ku ci man manam taxul mu jappal ma lolé mba mu méré ma ja fala mat ma an ba mu dalé fi majlisih ci jotaayam ba xila wax yes li ñal ma né ma akrimhu téral ko wa kana fek na nekkon na hindi fa man hidlun ambus min khubsihim ci seen buruma al makhluti ma di mun jaxase bi sukkarin ci sukkar fi ghayatil halawati bu nek ci daytalu neexit fa arsaltuhuma yonneko ilayhi jëm ci mom fa farihate mu bek bi ci mom wa shakarate mu sant li ñal ma sa yi sama jëf señ bi neena ba mu démé nak ba tok sun borom neema téral ko sun borom mané won bu ko jox loxo ndax abi yeufar sobé la mo mané téral ko fekk amon na mbusu mburu mu neex mbur yoy saf sukar ta neex yaron na ci mbus dal ko koy yonne neena mu bëgg ci lol sant ma ca suma qala tok wax mom señ bi wa mislu hadha kam li nak la waqa donte xewon na mi man tukki ci ko xamne yuzhiru day feñal shajahatan ak njambare takallufan ci togo de amu ci ndigal te du jikko la darahu kon lor ko dalika lolé walakin waye nak la darara det lor bahal izni and ak ndigal fal hamdu kon tiant ga lillahi ñal yalla señ bi neena ni ma jëfale tek tubab bi am gi ma ci am ndigal rek moté ngañ dal ma ci ñene li ku ko defoon ngir am am lu fit rek ak ñame ñamelu kon neen du la jik waye nak lo def ngir ndigal mom jam rek lu cey fek kon alhamdullilah wa yahlu dana neex li ñel ma iradu abiyati nazimil qawariq rotal bayiti ajway qawariq ya ibnu hanbalin te mo ibnu hanbal neena man nak dana ma neex bu andi fi bay yi nga xamni mom la nar bi doon jema way xarbaax ci serigne bi amna bay yu andi won ci lu melni kon nako andi mune wa mu'tadin barana aji jalgati murtadin kuy aji lambayo athwab hizzatihi malani ak yeg bopam yaxtalu dana fukarew bayna qaba'ihi digante yari bubam qaba dañ ko wax qaba wa zunnarihi ak sentiram zunnar day sentir bo xamne ñom nitti catholique yi dañ koy laxasaayo ñu leen koy xamé nga xamne tam shi dana dox ulufu ulufin ay junni tahta satwatihi turon ak songam waron kiliftefam lam yu ana musifu ko sonal qatb muk binahihi ci aji terem wa ammarihi ak digala konam anzaltumuhu wacc ngeen ko hadida dhulli batalum toroxte mun kasiran bir mu wi aji torox bi sayfi nasrin ci jasi ndimal hadidin nasli yi aji ñaw ka bat